Nkwa na aw haw. Ade nkwa. Papa bi do kan. Wase hwe. Yes what na mko so. Ah bum bum bum mi hu hwe kula bu. Mama. Ani akra. Ebo este. Ande bia ku ka adan. Obi asoma mu.